0: dia wana le tsira tsinso
1: salama ya le tsfa ilamba na wana
0: tsara le tsane eh ka inna le tsin sira bata wana
1: nga mu le sti misina zo to fa miza ka itaka fana wana na wana so ita lambola mi at maf so we
0: so ku fi le tsin ba wi ya to ha si
1: ara san na
0: sa bata ifa ye kwa ni fa fa we
1: fa fo inna le ti
0: na sfiara un lafa motvienda na bio
1: ai sa kuletis on parita kakuza vavozania at san lets famba na no meto meto nkanda
0: ai kisa at ya din na kamari fata fela eh fa sai lets fa ifi lala neta lua amana rakanda ya
1: ai lets fa ofa sa diungela

Dhe lasa yan ti Te miala nyol Bamsavi Na rafuza no na funantu yo Na rafav no na rala na utsamalala Jatala no vune no Eno us tipa hafa Isku tipa hafa Us tatana izay Sa uzizi an tera karanu Fatsen tera kafana Sa miafna rosano Kinyana yano nyano tsao San fiana namsawa